dagañ gara bugu ray go won ngono gara ne yawro wala won ngon ga pandara wala gar man jeda ba awara ka no go ni an la wala ma awu maga ni lu pura pe lu pura ni ju ku ni dagañ ko